0: wagongon mema asem se bane sisie se ba na oba infection eh how infection is when you gonorrhea syphilis candidiasis sa nya ma nyina
1: ah no kwa
0: infection be da dia ya na men enti na ya na men menki kan kan because so munim se jaba abo de ejini di om o yan ko ne nje pokura de wa tena ye no kura no from achirichiri no kura no e so for mo anapai na de ono akasa de ne nsa ya abofu achire no ah what infection mm-hmm. Say infection mm-hmm. Say be ma o kwadron so ana bibi white de kan wa de no o ti me hu ade se bi ade
1: ya ade
0: pa akono na da hoyi
1: na won keka o
0: na won keka o
1: o na ma na o jirijiri
0: o na ma na o jirijiri yo ba wo ye be ma wan hwa e be se o eja ba abo e ne betimi abo awo sa ne ma ni nyina no bra me office wo be nya bi safa numbers ni sa tu ja bi
1: eja ba abo na ma ni 0544190780 0544190780 eja ba abo
0: for ma chikwan no so tu ja na bibi ya omo ye bia no so
1: be hu eja ba abo na chira kwen wo ifanko barrier achi mota ifanko barrier ni eni kwa ya yira kura unya si wafanko bari ya na ufrepe usabe kwa jababu ya damasi 0544 190780 mesi subium 0544 190780 obi amfre obi bia opese onti eja babo nka na onya bibia ni sanka no onfre eja babo ni sabe kanu yedamasi ekramo bye bye.